0: Santi Nagara Swaga Banar. Patilan Senapati ngajug-jug tumaritis badai nandasa nalagare.
1: Walak ya,